0: And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Ako muna inyo mga kasama ngayong umaga, mga ka-vibes. Kamusta? Good morning po sa inyong lahat. Kamusta naman ang Saturday natin? Kamusta naman ang nakapaglaba na ba ang lahat? Ay, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong patiin sa request or kahit na ano man ang gusto niyo ipabasa sa akin, pwede niyo po isend niya sa 0908-516-4466. And like and follow niyo na rin po ang aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko, my name is DJ Clark. Ako muna inyo makakasama sa programa nga What the F.
1: Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon.
0: Wala po sila DJ Me and DJ Angie Moore. Pag-checkan nyo muna ako. Kamusta naman ang inyong Saturday morning? Kamusta naman ang energy natin? Ay, ako, parang hindi ako sana.
1: Makita kang ganyan.
0: Parang iba yung boses ko. Napag-almusal na po ba ang lahat? Or ikaw ay nasa palengke na, namamalengke, naglalaba. Sadyang family day din nyo ngayon. At may party sa inyo, may birthday sa inyo. Shoutout nyo na yan, isend nyo na yan sa akin.

At ang pag-uusapan natin ngayong umaga dahil good morning ngayon at Saturday at walang pasok. Iilan sa atin ay walang pasok. Ano ang ito. Medyo lutang pangin yung DJ. Ano ang mga issue ninyo sa kapitbahay ninyo? Ayan mga kawes, napakadaling sagutin. Ano yung mga issue nyo sa kapitbahay ninyo? Kaya sila ba ay chismosa? Sila ba ay palahingi? Sila ba ay gumagawa ng kwento? Kaya pag-usapan po natin lahat ng yan maya-maya. Sakto-sakto kung kayo ay nakaradyo sa inyong bahay, pakilakasan. Tapos i-text nyo sa akin, magparinig kayo. Ayan, maganda yan. Ayan, at ako yung magbabalik maya-maya. And let's play the song ano tawag dito? Tingnan, lutang na lutang talaga ako ngayong gabi. Ay, ngayong umaga. Oh, pang-paano to eh? Pang-pataas ang energy. Oh, let's play the song. Let's play the song Sumayaw, Sumunod by The Boyfriends. And once again, my name is DJ Clark. Sitting for DJ Mia and DJ Angie Mars sa programang What the F? Only here on GV 99.1, your good vibe. See ya.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Mi and DJ Angie Moore sa programang What the F. Ay, mga guys, ang topic natin for today, ano yung pinaka-relatable o nakakatawang issue ninyo sa kapitbahay? And ulitin ko ang pag-usapan natin ngayong umaga. Dahil umaga-umaga at medyo mainit-init ngayon. At dahil Saturday at parang family day, pag-usapan natin yung mga kapitbahay natin. Ulitin ko, ang pag-usapan natin ngayon, ano yung pinaka-relatable o nakakatawang issue sa kapitbahay ninyo? Eh, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Ay, mga vibes, magandang umaga pa rin. Dahil 11 pa lang naman, tumayo ka na. Alam ko wala kang pasok pero tumayo ka na. Kumain ka na, mag-almusal ka na, magkatanghalian na. Galaw-galaw mga ka-vibes. Basahin ko muna yung mga text messages galing kay 3016. Good morning! Pwede po bang mag-request ng Alab by SB19? Another texter from 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request ang Randomantic ni James Reed. Galing yan kay Ma'am Milagro Soriano Paho. At galing kay 2792, akala ko 6 to 9 p.m. ang available mo, DJ Musui, a.k.a. Clark, pwede ka rin palang pang morning. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa-request ang kantang inspirasyon ni Shea. Hanapin ko yung inspirasyon ni Shea. Oo nga, no? Nasabi ko pala kagabi, ang available ko lang ay 6 to 9. Hindi. Available din ako ng Saturday, Sunday. Kasi magtambay sa bahay. At gusto ko naman kayo makasama din. Wow. Ang lakas. At galing naman kay 7969. Good morning, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Kilometro by Sarah Jeronimo. Galing yan kay Gretchen ng Porac, Pampanga. At galing kay Sir Norberto. Good evening, DJ Clark. Good evening din sa'yo. Good morning sa inyong lahat. At sana naging good ang inyong morning. At sana wala nang problema ang dumating sa inyo. At good vibes lang tayo ngayong Saturday. Kaya pag-usapan natin ang inyong mga kapitbahay. Ano yung pinaka-relatable o nakakatuwang issue nyo sa kapitbahay ninyo? Ito sagot ni 9148. DJ, ang issue namin sa kapitbahay namin, alas 6 pa lang ng umaga, naka full volume na ang karaoke, libre na kaming concert kahit bagong gising. Ano yung araw-araw talaga nagkakaraoke, 6 o'clock na umaga, walang konsiderasyon. Grabe naman, araw-araw party na lang. Ito, galing kay 3146. Sa amin, DJ, laging nawawala ang bola ng mga bata. Maya-maya, nasa bubong na ng bahay namin, yun pa yung nakakasar. Kapag may naglalaro sa inyo, tapos may papasok na bola, o ano man, tatawagin ka pa. Mapapatayuin ka pa. Lalo na kung nakiga ka. Nagpapahinga, kakakatawok. Pakuha po ng bola namin. Na ano po doon sa bubong ninyo eh. Para obligasyon nyo pa yung mga kapitbahay. Para ibigay yung bolang nga pumasok sa bahay nyo. Ito, galing. Ang issue namin, DJ, yung aso ng kapitbahay, kaibigan na yata ng lahat ng tao sa street, pero sa akin lang siya tumatahol ng tahol. Hindi mo gustuhin ng aso. Hindi ka mahilig sa aso at naaamoy ng mga aso kasi kapag mahilig sila, diba? Kapag ang tao ay mahilig sa hayop or aso, ano man pet yan, alam nila doon ka lalapitan. Pero ikaw sigurado hindi ka mahilig. Kaya ikaw yung lagi tinatahulan ng aso.
At galing kay Ma'am Aida Carano. Oh, wow, good morning po. Good morning din, Ma'am Aida, na lagi naka-tune in kahit na anumang oras. Ito naman, DJ Tuwing Weekend. Feeling namin buong barangay invited sa video kay ng kapitbahay. Pare-pareho kaming kabisado ang playlist. Parang GB lang ba yan? Alam nyo na yung pagkakasunsunod. Pag wala DJ, alam nyo na yung pagkakasunsunod. De, charot lang. Ito, galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Saturday sa'yo, DJ Clark. Tahimik naman dito sa lugar namin. Maaga naglalaba mga kapitbahay. At kahit saan naman, may mga chismosa. Bahala sila. Bahala sila. Basta kami, ng pamilya ko, masaya kami at nagmamahalan. At paki-play naman ng Bakit Ba Ganyan by Dina Bonneby. Sige, hanapin ko si Bakit Ba Ganyan. Hindi ko alam paano yung kantang yan eh. Pero parang naiisip ko na. At dagdag niya pa, thank you, ingat and God bless.

Kay paring Roji Salem, kasama natin sa GV. DJ Clark, shoutout sa kapitbahay kong Marites. Ano ba yung minamarites sa sayo? Ayan, kasama natin yung sa GV sa Bulacan. Ayan. Shoutout sa'yo, Roji Salem. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon, eh, gantihan mo. Eh, marites mo rin. Diba? Gawan mo rin ng kwento. Ganun yun. Gantihan. Hindi pwedeng hindi tayo gaganti sa mga marites na yan. O kaya, pahabol mo sa aso. Ayan yung sa totoo lang, yung mga marites, ang sarap, ipahabol sa aso. Tapos kagatin sa bibig. Tapos magkarabis. Para ano, mabawas-bawasan. De, joke lang. Joke lang. Pero masarap ipahabol talaga sa aso yung mga marites na yan. Sumusobre eh. Parang alam niya yung talang buhay mo eh. Gumagawa ng kwento, kala niya kasama siya doon sa pagpapalaki sa'yo eh. Ito galing kay 1149. Sa amin DJ, may kapitbahay na tuwing magluluto ng barbecue, buong street na aamoy. Ang problema, amoy lang ang libre. Ayun lang. Kuha ka na lang ng kanin. Pwede na yun. Tapos amoy-amoyin mo na lang. Sarap pa man day. Parang kahapon. Kwento ko lang. Lumabas kasi kami. Tapos sobrang gutom na ako. Kasi parang nasa 3 hours kami nasa daan. Namimigay-migay ng kung ano-ano. Lahat na nakikita kong ulam, pagkain, ang sarap. Sabi ko, sarap. Hindi ka naman pwedeng bumili. Kasi pag bumili ka, bakit sa'yo lang? Diba? Sabi niya, selfish pa. Tiniis ko yung gutom ko. Pero talaga yung dami ko nakikita ang ulam, sarap na sarap ako. At galing kay 1461, good evening, ay good morning, paring DJ Clark. Shoutout sa mga panyero ko na si JB Sangga at Jesse. Thank you DJ Clark Bagsik. Shoutout sa kanyang kompanyero na si JB Sangga at kay Jersey. Ayan, shoutout sa inyo at lalo-lalo na kay Bagsik. Shoutout sa inyo. Kamusta naman ang buhay-buhay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At dahil dyan ako'y magbabalik maya-maya, napahaba na ng mga ating istorya. And let's play the song. Ito na lang. Para sakto sa oras. Para sa inyo to. Para medyo ganahan kayo ngayong umaga. Let's play the song Ever After by Boney Bailey. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Mia and DJ Angie Moore sa programang What the F. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
3: 11, 25. At para sa mga winning numbers, 11, 25.
4: Pabili! Pabili po!
5: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
6: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
7: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
8: Halaga lang, ha?
7: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
8: Sandali, hindi pa ako tapos.
7: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
8: Thank you so much, amen!
7: Nakakalungkot.
9: Grabe kayo eh.
7: Minsan,
8: akala ko ba, baby mo ko?
7: Nakakatakot.
9: Huwag mo nang isipin yun.
7: Minsan, nasa taas.
10: Lahat ng araw sa inyo.
7: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
7: Nasa ibaba.
12: Oo, sinabi mo pa.
7: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

And you are still listening to GV 99.1, your good vice. My name is DJ Clark, sitting in kay DJ Mia and DJ Angie Moore sa programang What the F. Ayun mga ka-vibes, it is now 11 o'clock na po or 11:51 na ng umaga. 9 minutes na lang yung magpapaalam na ako. Pero bago ang lahat, balikan po natin ang ating pinag-uusapan ngayong umaga. Dahil umaga-umaga at Saturday, sigurado naman yung makaka-relate tayong lahat dito. Ano yung pinaka-relatable o nakakatawang issue sa kapitbahay ninyo? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. And like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ayan, bago tayo magpaalam, sige, babasahin ko pa inyo mga last text messages. Ito, galing kay 9147. DJ, may kapitbahay kaming mahilig maglinis ng bakuran, pero sa tapat ng bahay namin napupunta ang tuyo na dahon. Alam ko, babe, baka sa inyo tinatapon yung ano, yung mga pinagwalisan niya. Oh, ito, galing naman to sa vibes natin. Ang issue namin, DJ, tuwing may delivery, ako pa yung mas nauuna pang malaman ng kapitbahay.

Kapitbahay kami laging nakatambay sa labas. Pag uwi mo, automatic may kakauwi mo lang. Kahit kitang kita. Parang sa, pag tinatanong din ako, kanina ka ba? Kanina ka ba nandiyan dyan? Eh, kadadating mo lang, kabababa mo lang ng bag mo. Ay, nako. At meron ka ding mga kapitbahay yun nga, yung mga nakatambay sa labas. Ang sabi, kakauwi mo lang. Ay, hindi. Nauna yung anino ko. Anino lang. Ay, ito, galing kay 27 and 92 DJ Clark. Ang issue namin sa kapitbahay namin ay may handaan sa amin. Pupunta sila kahit di sila imbitado. Tapos magsasama pa. Ang dami nang nakinain. Tapos nagbabalot pa. Pero pag sila may handaan, di naman nila kami pansin at nag-i-invite. At di ka nila pansin at hindi man lang naimbitahan. Pag sumandok ka pa, nakabantay pa sila, aray ko po. Real talk yan ha. Totoo ba yan, Kuya Dudes? May mga ganyan na kapitbahay, no? Pag ikaw may handaan, invited sila. Pero kapag sila naman ang may handaan, sila naman ang hindi mag-i-invite. Tapos magmamalaki pa yan. May mga ganyan talaga kapitbahay. May mga lihim na galit. 9868. Good morning, DJ Clark. Shout out sa kapitbahay namin. Umaga pa lang nagbibidjoke na. Kanta ng kanta. Mga wala naman sa tono kung kumanta. Inaraw-araw pa nga, hindi na nahiya sa mga nakakarinig. Request naman ng Uptown Girl by Westlife. Na-play ko na po yan kanina. Pero okay nga, oo nga no. Okay lang sana kung kahit mag-videoke kayo. Yung maganda at malamig yung boses para makakatulog. Hindi eh. Wala eh, matatawa ka pa eh. Mas feel na feel pa. Ito, galing kay Ma'am Zez Anne Santiago.

Ito galing kay Ma'am Zesanli Santiago. Pakigreet naman si Pei Guelas. Happy birthday niya na. Ang saya naman ng marinig na naman kita. Kapitbahay namin yung mga bida-bida at mga kung ano-ano ang mga sinasabi kapag nakikitang kinakainisan nila. Ako dead ma lang, wala akong pake, ayoko na may stress, sila na lang. Anak ko, na-carried away ako. Parang movie lang, no? Ay, dagdag niya pa ako, na-carried away ako, nawala yung unang great good day, DJ Clark. Natuwa naman ako, narinig ko ang boses mo. Ay, marami naman salamat. Ay, pag-checkan niyo muna ako ngayong umaga. Ang hirap palang gumising ng umaga. Alam mo talaga, hindi mawasok ng umaga. Kaya pag Saturday kasi. Alam niyo yung ang body clock ko na Saturday, ang gising niyan, 7 o'clock na umaga. Hindi, charot lang. Ang gulo, no? Ay, ito, dagdag niya pa. Natuwa naman ako, narinig ko ang boses mo. Pwede po bang pag-greet ulit si Ate Pei Guelas, birthday niya ngayon. Thank you, love you, Pogi. Oy, marami namang salamat to. Ayun, happy birthday, Pei Guelas. Ano ang gagawin natin ngayong birthday mo? Saktong-sakto, may handaan. Sakto, wag mo nang invite yung mga kapitbahay ninyong mga chismosa. Sakto ang ating topic ngayon for today. So may mga handaan dyan ngayon dahil birthday ni Pei Guelas. So happy birthday. Saan tayo mamaya? Ano na? Mamaya makipag-birthday din kami. Sa kikain din kami. Gayo, sakay ka kay. Wala eh. In-invite eh. Makain din kami mamaya. Hindi ako nagagalit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyo. Nag-anuan na lang tayo dito mga kapatid. Ayan, dito na lang ako. Hanggang dito na lang po ang inyong DJ Clark. 11:58 na po ng umaga sa buong Pilipinas. At asaya na makakwentuhan natin yung mga kapitbahay natin na laging may issue sa buhay. Kahit hindi naman natin inaano, gagawa at gagawa yan ng issue. Pero pag sa bandang huli sila rin po ang tutulong sa inyo kapag nangangailangan kayo ng tulong, kapag emergency, sila din po ang unang magre-rescue at magdadala sa atin sa kung ano man. Kaya okay lang yung mga konting asaran, kulitan at yung mga simpleng inis na bahagi na lang siguro ng pagiging magkapitbahay natin yan eh. Kaya okay lang yan. Basta ang pinakamahalaga, marunong tayo magbigay ng respeto. At umunawa at marunong ka rin makisama para at least, di ba? Yan yung pinaka-importante sa lahat. Rumispeto po tayo sa kapwa natin. Kaya naman hanggang dito na lang. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday sa programang Good Vibes Collection. From 6 p.m. to 9 p.m. po yan. And once again, my name is DJ Clark and let's play the song Sa Aking Puso by Ariel Rivera, only here on GV 99.1, your good vibe.

0: nagpapayo, nakikinig. Ang programang inyong safe space, walang judgment, Tita Nanay time! Happy August 1, mga ka-vibes! At ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir! Oh, di ba? Buong weekend niyo na ako makakasama. Pag Sabado, Tita Nanay time. Ayan. 12 to 3 p.m. Samahan niyo hanggang mamayang 3 p.m. mga ka-vibes. At syempre, magkukwentuhan na naman tayo. Kaya sa lahat po ng mga nanay, mga tita, lola, tito, mga tatay ng tahanan, na ngayong tanghali ay nagla-lunch na. Sana all. Hindi, nire-reserve po kasi namin to. No? Nila DJ Clark. Eh, ba't ba namin nire-reserve nila DJ Clark to? Dahil birthday ng inaanak ko mamaya. Happy birthday! Happy first birthday kay Calvin Clyde David. Happy birthday na! Kaya nako, eh, manda ka mamaya, makikita ka na naman ni Ninang.
1: Happy birthday!
0: Ayan, ang iyong Ninang Amir. Ayan, ang anak po ni paring Jay David. Ayan, happy birthday today. Ayan, 12:11! Samahan niyo ako hanggang mamaya, ha? Diyan lang kayo. Ano ba lunch niyo, mga ka-vibes? Oh, ako kasi masarap naman yung lunch sa bahay. Pero you know, ang tita nyo rarampa. Yung titang ina. Makikikain. Para mamaya pa yan. Ano lang ang lunch nyo mga ka-vibes? So, syempre, samantalahin nyo. May araw, magsampay na, maglaba na. Hindi natin alam ang panahon mamaya. Ingat-ingat po tayo. Mamaya, check natin kung ano ang lagay ng panahon ngayong weekend. Kaya, dyan lang kayo, ha? Ano ba ang ating pag-uusapan later? O, syempre, ito ang inyong titang ina. Madaming mga ganap ngayon sa mga schools ng mga bata. I remember yesterday, umattend po ako ng parenting meeting doon sa school ng aking anak. Eh, sabi nila, noong araw, ang eskwelahan daw po ng mga anak natin ay safe space. Ngayon daw, sabi ng speaker, safe space na daw para sa mga krimen. Sana hindi naman ganun, diba? So, pag-usapan natin na ang bawat bata, ating mga anak, ating mga pamangkin. Oh, yan. Ano ba yung mga kanika nilang mga baon pag pumapasok sa eskwelahan? Hindi ito yung literal lang na baon. Iba yun. O, kaya nga mamaya, pagkwentuhan natin yan. Samantala, umindak-indak muna tayo dahil syempre, rewind weekend tayo mga ka-vibes. Kaya naman, kaya may mga rewind weekend songs, sa i-text nila mga ko sa 0967-0695-768 at 0908-516-4466. And of course, you can follow us sa aming mga social media accounts, X and Instagram at GV991. Kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo po kami sa channel 306. Of course, you can follow, subscribe, and like ang aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. At para naman, mapakinggan nyo kami 24/7, anytime, anywhere. Basta meron lang kayong internet connection, aba ay mag-download na ng MixLR app or Radio Garden app and search GV99.1. Or visit www.mixlr.com/gv-991. Aba, ma-update kayo sa mga videos namin at content sa TikTok. Oo, sa aming TikTok account, GV991FM. Mamaya, live na live ang inyong titang ina. Na naman. sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Kaya naman, narito na si Shaggy. Ito pa rin ang programang Tita Nanay Time. Saan pa ba? Kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station. GV99.1. Your Good Vibes.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1. Your Good Vibes.
2: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: like a boom. What you say, girl? Smooth.
1: Heyka Vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella so rain or shine, you're prepared for what's to come. This is a friendly reminder from GV99.1, your good vibes.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
2: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
5: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: GV99.1.

0: playing more music. You're at GB99.1, your good vibes.
1: Let's go, girls.

magbabalik mga ka-vibes. 1:24 in the afternoon. At syempre, live na po tayo sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. At dito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Sa nagbabalik na programa, makikinig, magpapayo, at walang judgment ang nag-iisa niyong programa at safe space, Tita Nanay Time. Ayan, nagbabalik na po tayo every Saturday yan from 12 noon to 3 p.m. Ayan, pero syempre, bukas kasama niyo ulit ako. And of course, I wanna know why. A programa will always answer your whys. 1:24. Naubo. Sumabi. Ayun na nga. Basahin natin yung message ng mga ka-vibes natin sa ating Facebook. Sa ating text line. Ayan. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang You Got It All by The Jets. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Play natin yan later, Gretchen. Mula kay 5975. Hi, DJ Amir. Pwede po bang mag-request ng Do You Miss Me by Jocelyn Enriquez? Salamat po. Na-play ko na yan kanina. Ayan again, Joy Bang, mga titang ina, na habang kayo naglalaba ay napapatrowback kayo. Naaalala nyo ang inyong kabataan, ang inyong high school life. Oh, ayan mga ka-vibes. Oh, go, go, go na tayo, ha? Magkwentuhan na tayo sa ating programang ito. O, paki-like and share ang ating Facebook Live ngayon. And of course, kung kayo ay may mga nice i-share sa ating topic at anumang inyong insights, i-text nila mga ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, pwedeng-pwede kayong maglagay ng inyong mensahe sa ating comment section sa ating Facebook Live. O sige, eto na nga. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? O, ano ba ang POV ng inyong titang ina? Well, ngayong Sabado, pag-usapan natin yung isang bagay na madalas hindi natin napapansin. Ayan, no? Kapag pumapasok ang isang bata sa classroom, hindi lang notebook, ballpen, at baon ang dala niya. May mga batang dala ang mga sigawan sa loob ng bahay. May mga batang dala ang trauma. May mga batang dala ang lungkot. At meron ding mga batang pilit lang ngumingiti kahit gusto na niyang sumuko. Kaya bago tayo manghusga, alamin muna natin, ano kaya ang dalang baon ng mga batang ito pagpasok sa kanilang eskwelahan? Mga ka-vibes, tayo na naman ay nandito nga, nagpapayo, nakikinig, walang judgment sa ating programang Tita Nanay Time na nagbabalik. Alam nyo mga ka-vibes, sabi nga nung nabanggit ko kanina, sabi nila ang safe space daw ay ang mga schools, which is noon. Ngayon daw, ito daw ay safe space na para sa krimen. Safe space na ba ito para sa mga bagay na hindi mo maunawaan, karahasan mula sa guro, sa mga estudyante, sa mga magulang? Ano bang nangyayari? Alamin natin mga ka-vibes. Ano ba yung mga baon ng mga batang ito pagpasok sa kanilang mga paaralan? At bilang inyong titang ina, DJ Amir, pag-usapan natin yan ngayong tanghaling ito. Lahat kasi tayo dumadaan sa ganito, no? Nawalan tayo ng kaibigan. Marami tayong childhood trauma. Ayan,
marami na rin ngayon na pinagdadaanan ng ating mga kabataan. Ako po, aminin ko na nung ako yung ng kabataan pa, eh ako rin po yung naging biktima ng bullying. So, yan, nangyayari talaga sa school yan. Pero ngayon, malala eh. Oo, yung tuksuhan, biruan, yung punishment ng mga teachers before na namamalo. O, pag mahaba ang kuko mo, paluin ng stick ang kamay. O, open palm, ayan, ganyan. O, palo ng stick, mahaba ang kuko. Kaya yung mga bata nun, talagang hanggat maaari, pag Sunday at Monday na, kailangan nakagupit na ang kanilang mga kuko. Ang kanilang mga boys, dapat hindi mahaba ang buhok. Kasi sigurado yan, may parusa. Pag late ka, hindi ka pwedeng pumasok sa classroom. Nandun ka sa labas. O, yun, nga ka. So, ngayon, hindi na ganun eh. Iba na, kasi marami na pong mga batas, no? Pero hindi naman natin yan pag-uusapan ngayon. Pag-usapan natin, ano ba yung pinagdadaanan ng mga kabataang ito? Pag sila ay pumapasok sa kanilang paaralan, ano-ano ba ang kanilang mga baon? Unang-una, hindi lahat po ng bata pareho ng pinanggagalingan. May mga bata na lumaki na maraming pagmamahal. Kaya lumaki sila sa pagmamahal ng pamilya. May mga batang lumaki sa sigawan sa loob ng bahay. May mga batang araw-araw na nararamdaman na sapat siya. At may mga batang araw-araw pinaparamdam na siya naman ay pabigat. Kaya minsan, ang batang pasaway, hindi naman masasabi nating masamang bata. I-example ko lang po yung, sabi ko nga, umatenda ko kahapon ng parenting meeting sa school ng aking bunsong anak. At sabi nga nung speaker, bakit daw ba may mga batang estudyante na kumukuha ng gamit ng kaklase? Hindi natin pwede agad i-judge yung mga bata Hindi natin sila pwedeng sabihin na ano ka, ganito ka. O, nangunguha ka ng hindi sa'yo. Teka lang mga magulang. Binilan mo ba kasi ng gamit na kailangan niya sa school? Kasi kung meron ang anak mo niyan, hindi yan kukuha ng hindi sa kanya. Tama o mali? Minsan yung mga bata na nambubuli, minsan po, alam nyo, yun yung mga batang kulang sa pansin ng pamilya, ng magulang. Baka naman po, masyado pong busy ang mga nanay at tatay, no? Lahat po tayo nagtahanap buhay. Okay lang naman yun. Kailangan eh. Kaya lang po, bigyan natin ng oras at atensyon. Kasi baka naman, itong mga batang ito, kaya lang sila nang bubuli, dahil naghahanap sila ng atensyon. Siyempre, pag may ginawa silang kalokohan sa school, mapapansin sila. Diba? Sabi nga nila, dalawa lang naman ang naaalala ng teacher na estudyante. Yung napakatalino at yung napakapasaway na bata. Diba? So, dalawa lang talaga. Ako, alam ko yan. Kasi yung mga teachers namin, mga advisor namin, natatandaan ko, ito, pinakamatalino to. At meron ako isang kaklase doon na talaga naman bully. Ayan. Itago na lang natin siya sa pangalang Larry Fernando. Elementary. Ay, Brads. Basta na Pards. Ayan. Pards ko na po ngayon yan. Dati po, number one bully sa akin yan. Pero ngayon po ako na i-bully sa kanya. Nung tumanda na kami. Ayan, hello Pards. Ayan, binabati ko lang yung Pards ko, Larry. Ayun, hindi po siya nakakalimutan ng advisor namin. Kasi naku, talaga namang napaka-bully. Ayan, pero napakabait na po ngayon. Isang ulirang asawa, ulirang ama ng kanilang tahanan. Kasi po, alam nyo, itong mga batang binanggit ko, baka ito yung mga batang humihingi ng tulong sa paraang hindi niya kayang sabihin. Susunod po dyan is yung mental health ng mga kabataan. Alam nyo po, hindi lahat ng depression umiiyak. Hindi rin lahat ng anxiety ay tahimik. Minsan, iyan yung biglang bumabagsak ang grades, biglang absent, galit siya sa lahat, sobrang tahimik, at laging naka-phone para makatakas sa realidad. Hindi sila arte.
lahat mga kabibes, mga magulang, mga tito, tita, nanay at tatay, eh, pag po may nakikita kayong pagbabago sa inyong anak, aba, tanungin nyo na. Kung bigla na lang natutulog ng sobrang haba, hindi yung pagagalit na, tamad-tamad mo! Ayan, tulog ka ng tulog. Wala ka nang ginawa kundi matulog. Tingnan nyo po, baka may problema. Yung biglang hindi nagkakakain, na dati magana siyang kumain, biglang hindi na magana kumain, ba? There's something wrong. Tingnan po natin yan. Baka minsan pagod na silang magpanggap na okay. Eto nga binabanggit ko kanina, yung bullying. Alam nyo po, hindi biro ang pang-aasar, ha? Pero para sa iba, joke lang yun. Pero para sa mga batang tinatawanan araw-araw, unti-unti nitong sinisira ang kanyang kumpiyansa sa sarili o confidence. Minsan ng isang salita eh, habang buhay na naaalala. Kaya nga ako, yung isang nambuli sa akin noon, hanggang ngayon naaalala ko siya. Hindi siya makalimutan. Sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Hindi po, iba po kasi magdala ang mga batang 90s. Wala po kasing ano noon eh. Hindi mo may reklamo na binubuli ka eh. O ngayon, meron na po tayong batas sa bullying. At huwag nyo pong isa sa walang bahala yan. Baka isa yan sa mga dahilan bakit nakakaranas ng tahimik na depression ang inyong anak. Alam nyo po, hindi po nakakatawa ang biro. Pero kung iisa lang ang tumatawa, yung bullier. Bullier? Yun ang bubully. Yan po, hindi na po tama yun. Tanungin po natin ang ating mga anak. Meron din po tayong tinatawag na Children in Conflict with the Law o yung mga CICL. Ito po yung mga batang minor de edad na nasasangkot sa krimen. Andali nating sabihin na, de, masama yan, bata yan, masama yan, bata na yan. Pero biglang, titang ina, magtanong tayo, saan kaya nagsisimula yung sakit? Saan kaya nagsisimula? Ano kayang pinanggagalingan? Hindi naman natin na kinukonsinte ang kanilang ginagawa o ang kanilang maling ginawa, pero mahalaga po nating maintindihan. May mga bata pong napabayaan, may mga batang naabuso, at may mga batang walang paggabay. At may mga batang sa maling barkada yung nakita niya ang pamilya.

0: Hello, partner, Mariz. Oh, I'll see you on Monday. Ayan. At syempre, hello kay Tata Magat Laryosa at sa lahat ng mga taga Kanlungan. Syempre, headed by their very beautiful, pretty. Pretty. Ayan. And si Pau Pau, ayan, si Paula Razon. And oy, happy shout out kay Azel Bangit. Hello Azel. Oo, ayan. Oo, paki-like and share niyo po ang ating program. At bago ako magpatuloy, mga ka-vibes, si shout out ko lang ang aking boss. Boss Jotang Lau. Hello. And kay Ma'am Elsie De La Cruz, kay Don, kay Febby, kay Nia, and kay Maring Sharon. Ayan, oo. At syempre pa sa mga boys na mga piloto namin dyan. Kuya Sunny, Kuya Bong, at Rosby. At syempre, sa lahat kayo dyan, ay, syempre ang manager ko, makakalimutan ko ba si manager? Baka magalit sa akin ang manager ko. Ayan, si Manager Miko So. At si Ma'am Heidi, Ma'am Shello, Kuya Joe, na aking avid viewer, listener, Kuya Joe Sanchez. And huling-huli na po is yung bilang mga adult. Tayo yon, mga titong ama at titang ina. Hindi natin kailangan maging perpektong magulang. Pero pwede tayong maging mga adult na marunong makinig, hindi agad naninisi, nagbibigay tayo ng second chance. Magtanong muna tayo bago tayo magalit. Minsan isang taong naniwala sa isang bata ay sapat na para mabago ang kanyang buhay. Ayan, mga ka-vibes. Ay, 1:40 na ng hapon. Hanggang 3 p.m. pa po ako, mga ka-vibes. At syempre, nagpapabati si Bay Gutierrez. Ayan, Mama Mayor, pakibati nyo po ang kabarkada ko dito, Christian Fernandez, Rolly Gutierrez, at Arcel Gomez, Sheila Inigo from Bamban, Tarlac. Salamat po. Hello sa inyo! Ayun. So, ayun na nga. Mga ka-vibes, kapag ang may batang magulo sa ating eskwelahan, huwag agad tawaging problema. Kapag may batang tahimik, eh huwag muna nating isiping okay lang siya. Kapag may batang nagkamali, huwag natin agad husgahan. Dahil hindi natin alam ang laban na inuuwi nila araw-araw. Hindi natin mababago ang kahapon nila, pero baka tayo ang maging dahilan para gumanda ang bukas nila. Minsan, ang pinakamagandang regalo sa isang bata ay isang adult na marunong umintindi. Mga nanay, mga tatay, mga tito, tita, lolo, lola na nagpapalaki ng mga bata, check natin mga anak natin. Check natin ang mga estudyante natin. Unang-una sa lahat, tayo ang magbibigay ng gabay. Hindi tayo ang magsisimula o ugat ng mga dahilan na bakit nagiging problema sila sa mga paaralan. At ito ang inyong titang ina, DJ Amir. Patuloy na makikinig, magpapayo, no judgment. At ito ang programang inyong safe space, Tita Nanay Time. Only here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1. Samantala, babalik po ako, makaraan lang ang ilang mga paalala. Yan ko lang ang live, pero hanggang mamayang 3 p.m. pa po ako. Thank you so much!
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.

nagbabalik. 2:50 in the afternoon. Huwagay nga na pangako ko sa inyo. At tingnan natin kung ano yung ating weather. So at 3 a.m. today, the low pressure area was estimated based on all available data at 960 kilometers east of southern Luzon. Kaya naman sa Bicol region, eastern Visayas, central Visayas, Quezon, and Marinduque, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa LPA and Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa mga localized thunderstorms yarn. At ang ating pinatugtog kanina ay ang Aegis. Ayan, halik. At bago tayo magpatuloy, ano ba ang ating Tita Quotable Quote for this episode? Every child has a story you cannot see, so before you judge their behavior, choose to understand their journey. Bawat bata ay may kwentong hindi mo nakikita, so bago mo husgahan ang kanilang asal, subukan mo munang unawain ang kanilang pinagdadaanan. Mga ka-vibes, tandaan natin na ang kabutihan ay nagsisimula sa pag-unawa. Hindi natin alam ang laban ng bawat batang nakakasalubong natin. Kaya hindi man natin kayang baguhin ang buong mundo nila. Maari naman tayong maging taong hindi makadaragdag sa bigat ng kanilang pasan. At dahil nakikinig sa Qatar, ang aking brother and sister-in-law, Ton Morales and Jeng Morales. At kasalukuyan pong naglalaba ang kanilang tatlong taong gulang na anak. Si Asher! Hi, Asher! Ayan, narinig mo si tita? Ayan, Asher, sige pagbutihan mo ang iyong labada. Ayan, oh. Enjoy mo yung paglalaba mo ng mga dami. Oh, kasi ngayon ay Sabado. Maglaba ka. Hi, Asher! I miss you, bebe. Ito ang aking pamangkin. And of course, si Blue, ang kanyang kuya. Hello din kay Blue. Ayan, thank you for tuning in, aking brother. At syempre, ito ang inyong nag-iisang titang ina. Nagbabalik sa programang Tita Nanay Time. Na every Saturday, 12 noon to 3 p.m. And of course, don't forget, tomorrow, Sunday, Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys from 3 to 6 p.m. At pagkatapos ko po ngayon, abangan ninyo ang napakaganda. Ayan, napakaganda, napakasexy. Sobra. Siya po'y naka, hindi ko alam kung pink ito o pusha. Pero palagay ko pink na lang. Kasi mahirap i-spelling ang pusha. Pusha. Malaki dyan. Ayun mga ka-vibes, abangan ninyo si DJ Gandara pagkatapos ko po sa Dare to Queer. At syempre itong inyong titang ina, DJ Amir. Tandaan natin mga ka-vibes, hindi lahat ng sugat ay nakikita at hindi lahat ng batang umingiti ay tunay na masaya. Kaya bago tayo mag-judge, aba, pilihin muna nating makinig, lalong-lalo na po tayong mga magulang. Bago tayo magalit, piliin muna nating umunawa. At dahil ang bawat batang iniligtas natin ngayon ay maaaring maging mabuting leader, responsableng magulang o inspirasyon ng susunod na henerasyon. Maraming maraming salamat po at sinamahan nyo ang inyong titang ina DJ Amir. Dito pa rin sa nag-iisang programa na mga titang ina at titong ama. Tita Nanay Time! Ito ang inyong safe space kung saan walang perpektong pamilya pero laging may pag-asa, may pagmamahal at may pangalawang pagkakataon. Ayan, hello Asher. Ayan, kala daw niya nasa phone ako. Ayan, thank you din sa iyo, Bay Gutierrez.
Vibes, ako ang inyong titang ina, DJ Amir. At lagi ko sasabihin sa inyo, hindi ka nag-iisa hanggang sa susunod na Sabado. Dito lang sa GV99.1, kung saan ang bawat kwento ay mahalaga at bawat puso ay may lugar. Happy weekends, mga ka-vibes! Keep loving, keep breathing, keep going. Narito na ang isang OPM mula sa Apo Hiking Society. Inaalay ko po sa aking kapatid na bunso, Ton Morales. Alam ko, favorite niya to nung bata siya. Batang bata ka ba? Bye mga ka-vibes! Enjoy the rest of the weekend!

pinag-iisang Diyos sa Fantasia na always sumarang kalumari ba ang galang-alang? Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda, ah? It's DJ Gandara. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Ganda na bitumin na sustansya, nagpapataas at nagpapalakas ng inyong enerhiya tuwing Sabado ng hapon. Mula alas 3 hanggang alas 6 mga ka-vibes. Yan niya po sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, leap proud, dare to be you. Yes, ka-vibes, today is August 1, 2026. Unang araw ng Sabado sa buwan ng Agosto. It feels August, right? Yes, ka-vibes, ramdam nyo na ba ang malamig na simoy ng hangin? At ala, foggy-foggy dito sa Pampanga, right? Tuwing madaling araw, talaga lang tipong para kang nasa Baguio, correct? Yes, mga ka-vibes, magandarang hapon po sa inyong lahat. Unang araw ng Sabado. Unang Sabado sa buwan ng Agosto, mga ka-vibes, I should say. And it feels warm dahil napaka-lapit na in the next 29 days of our lives. Yes, burn months na naman. Ayan, ano pala siya? 30 days pa. Oo. Correction. Ilang araw pa, ilang linggo na naman magdadaan, mga ka-vibes, at magbe-burn months na naman. August, September, ramdam nyo na ba? Magandarang hapon po sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. Thank you so much for making GP99.1 as your background na naman ang ginagawa ninyo po ngayong hapong ito. You are listening with yours truly, kasama nyo nga po, DJ Gandara, para nga po yan sa programa nyong Dare to Queer. Alam kong nami-miss nyo ang aking bosses tuwing Sabado ng hapon. Alam kong binabakante nyo yung oras nyo. Talaga ba, DJ Gandara? Alam nyo mga ka-vibes, kapag stress kayo, pagod kayo, bagot kayo, depressed kayo, makinig kayo kay DJ Gandara. Manggigigil kayo na may matututunan. Ganon! Mga Gandara, hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, pedicab driver, sa ating mga rider right there na nakikinig ngayon, atit, kuya, tito, tita, lolo at lola, sa ating mga ka-vibes right there na kumakain ngayong hapong ito, naghahaponan. Ayan, magandarang hapon po sa inyong lahat. I hope you are spending your weekend first Saturday for the month of August very well, right? Lalo napakaganda ng panahon ngayon. Alright, mga ka-vibes. At yes, meron tayong mga ka-vibes right here. Ay, dinudumbog si DJ Gandara. Hindi ko pa mabinibigay yung topic natin for today, pero sige. Sabi ni Kavibes, 7969, good afternoon DJ Gandara, pakiplay naman po ng Chunky Boy, Bruno Mars. Actually, sa ating nasa playlist for today, yes, from Gretchen ng Porac, Pampanga. Thank you po. Ang daming text message right now. Okay, sige. Sabi naman ni Kavibes, 6814, maganda ka pa sa hapon, DJ. Aww, thank you so much. So flattered than that. Thank you so much, 6814. At sabi naman ni Kavibes 3016, hi, DJ Gandara, pwede po bang mag-request ng Halika Na by Maxi? Gusto ko yung mga piniplay, yung mga playlist na gusto nyong ilagay natin sa ating, ano no, bucket right now. Sige, ilalagay natin yan. Ang ganda ng mga ano, beat ng inyong mga request ngayon, mga ka-vibes. Go lang ng go. Sabi naman ni ka-vibes, 3D45, good afternoon DJ Gandara, na sexy pa. Request naman ng Carrera by Beanie Milagros Soriano po. Paho, ayun. Sige, isasalang natin yan, mga ka-vibes. Alright, yes, mga ka-vibes, as today is first Saturday
right, for the month of August. And I know inaabangan nyo sa ating usapin ngayong araw na ito with our quote of the day that will motivate you at the same time that makakapag self-reflect kayo, mga ka-vibes, right? With our program, mga ka-vibes, Dare to Queer, isa nga po itong paalala with our tagline, with our program, Speak Loud, Live Proud, Dare to Be You. And here's our quote of the day. Don't trade your value for someone who can't recognize it. The right people will never question your worth. Mga ka-vibes, minsan sa buhay ginagawa natin yung lahat, right? Para lang matanggap tayo. Sa lahat ng aspeto ng buhay in general. Yung tipong binabago natin yung sarili natin, pinipilit nating maging fit in. At minsan, pati ang mga pangarap at personalidad natin or personality mismo natin, mga ka-vibes, isinasantabi natin yan para lang mapasaya at matulungan ang ibang tao, right? Kumbaga, sinasabi mo sa sarili mo na, sige, ikaw muna. Huli na ako. Diba? Ramdam nyo ba, mga ka-vibes? Pero isipin mo ito, mga ka-vibes. Kung kailangan mo baguhin ang tunay mong sarili para lang mapahalagahan ka, baka hindi ikaw yung problema. Baka nasa maling tao, maling lugar, o maling sitwasyon ka lang. In addition to that, as our program is part of LGBTQ as well, mga ka-vibes, lalo na sa ating LGBTQ plus community, may mga pagkakataong pakiramdam natin na kailangan nating patunayan ang ating halaga bago tayo tanggapin. Tama? Pero ang totoo, mga ka-vibes, hindi kailanman nakadepende ang opinion ng iba sa value natin.

Because with that, mga ka-vibes, ang tunay na taong para sa atin mismo ay yung mga kaibigan natin, pamilya, o partner natin. Hindi nila ipaparamdam kasi mga ka-vibes na kulang tayo at the same time because we are with them at the same time, right? Hindi mo kailangang pilitin na maging ibang tao sa harap nila and tatanggapin nila kung sino ka. Tama? With that mga ka-vibes, here is our dare question para sa inyo mga ka-vibes. Kung may isang bagay kang hindi na handang isakripisyo para lang matanggap ng iba, ano yun? Right? Again, mga ka-vibes, kung may isang bagay kang handang isakripisyo para lang matanggap ng iba, ano yun? Right? You can share your insights in our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Sabay niya po tayo napapakinggan nationwide. You can look for www.mixlr.com/gv-991. Or if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal Channel 306. At sabi naman ni Kavibe 6814, pasabi niya, welcome sexy DJ. Shoutout po kay Mami Pines and Bernard in the Wall. Ayan. Ayaw ko kay Bernard. Nananahimik na naman si Bernard. Mamaya siya mag-a-attendan siguro sa live. Pati si Mr. Wright. Asan si Jobs? Yes, but anyhow mga Kavibes. Yes, I hope you have some realization in our first line segment on the top of the hour, Maca Vibes. Oras natin sa buong Pilipinas, it's exactly 3:48 in the afternoon. Sabay nating sisiri, Maca Vibes, ang agos ng buhay. Lalo na sa parating na araw ngayong Agosto, right? At sa mga darating pang buwan. But let's enjoy the music together with BTS with the song Swim. Only here on your program, on your favorite program, Dare to Queer. With the number one and favorite good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 06, 02. At para sa mga winning numbers, 06, 02.
0: We are GV99.1.

0: 21:26. Yes, Maca Vibes, we are now down to our second hour of our program for today. At yes, meron nga tayong pinag-uusapan with our code of the day. And here's our Derline segment for our second hour of our program, Maca Vibes. Na kung saan hinahamon natin ang inyong mga sarili na piliin ang tama, piliin ang respeto, at higit sa lahat, piliin ang sarili. Right? Dahil mahirap naman kung pipiliin mo ang sarili mo, pero hindi mo alam kung pinili mo ba talaga. Diba? O baka naman pumili ka ng ibang tao, pero hindi naman ikaw ang gusto. Aray ko po. Diba? Yung tipong gustong-gusto mo sana siya, kaso lang hindi pala. Hindi pala siya. Yes, Maca Vibes, with our quote of the day, don't trade your value for someone who can recognize it. The right people will never question your worth, right? So alam niyo ba, mga ka-vibes, may mga pagkakataon sa buhay na parang gusto nating gawin ang lahat para lang tanggapin tayo, correct? Minsan binabago natin ang paraan ng pananamit, pagsasalita, right? O kahit sa personalidad natin mismo para lang magustuhan ng iba. Tama? Right? Pero mga ka-vibes, tandaan po natin, hindi mo kailangang bawasan ang sarili mo para lang magkasya sa mundong hindi marunong tumanggap. Correct? Makes sense, mga ka-vibes? In addition to that, mga ka-vibes, lalo na sa ating part ng ating LGBTQIA+ community, may mga taong magsasabing masyado kang ganito o mas okay siguro kung ganyan ka na lang, right? Pero ang tanong, mga ka-vibes, bakit ikaw ang kailangan magbago para lang maging komportable ang ibang tao? Tama! So with that, mga ka-vibes, sa Dare to Queer, ang mensahe nga po natin ay napakalinaw, especially with our tagline, with our program. Speak loud, live proud, dare to be you. Kasi nga, mga ka-vibes, ang tamang tao sa buhay natin, it's either yung kaibigan natin, pamilya, partner, o kahit yung mga katrabaho natin, right? Na kung saan hindi paparamdam na kulang ka, hindi papadama na kailangan mong patunayan ang halaga mo araw-araw. Kasi ka-vibes, ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi kailanman hinihingi. Kusa po itong ibinibigay. Kaya mga ka-vibes, kung may taong hindi makita ang value mo, right? Huwag mong isipin kailangan mong dagdagan ang sarili mo para lang mapansin ka, right? Baka ang kailangan lang ay lumayo ka sa mga taong hindi kayang pahalagahan ang liwanag na dala mo, right? So with that, mga ka-vibes, with our dear question, kung pipiliin mo ang sarili mo ngayong araw, ano ang isang bagay na hindi mo papayagang kunin o baguhin ng ibang tao sa'yo? You can share your insights, Maca Vibes, on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Meron tayo itong ka-vibes right here na nag-send ng kanyang kasagutan sa ating katanungan kanina niya lamang. Sabi niya, good afternoon DJ Gandar, maganda na, sexy pa. Hindi ko ipagpapalit ang pagiging iglesia ko para magustuhan ako. Wala naman akong ginagawa masama. Ano? Ako yun? Wala daw siyang maling ginagawa. Kahit bayaran pa ako ng pera, hindi ako kasusunod. Tanggapin nila ako kung ano ako. Wala akong ginagawang masama. Parehos lang Diyos ang sinasamba natin. Iba-iba lang ang paniniwala. Mahal nila ako kahit ano pa ako. Tanggap nila ako. Wala akong babaguhin. para lang tanggapin nila. Milagro Soriano pa ho po. Ayan. Yes, which you totally respect, right? We have our own religion at the same time, mga ka-vibes, right? And kung mahal mo yung taong yun, tatanggapin mo kung ano mang relihiyon niya, right? We have lots of religion at the same time, and which we respect that, especially here in the Philippines, right? And with that being said, mga ka-vibes, ano man ang aspeto mo or lahi mo, at the same time, gender mo sa community, right? Be proud. At the same time, let them accept you. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo. You don't need to please those people, no? Hindi mo trabaho yon. Trabaho mo ay maging masaya sa buhay. Experience the life, right? Nahihirapan man, but that's part of life, right? But always remember that don't trade your value for someone who cannot recognize you as a person, right? Yung tipong kukwestiyonin yung worth mo. So with that, mga ka-vibes, maya-maya lamang po, makikita nyo naman po ang inyong lingkod. Live na live on air. Sa ating podcast live, you can look for facebook.com/GV991 or simply search on your Facebook search bar GV99.1. Magbabalik po si DJ Gandara maya-maya lamang. Keep your messages coming, mga ka-vibes. At sumagot sa ating katanungan. At yes, kung gusto niyo pong makita si DJ Gandara ngayon, ready your mobile phone, your internet. Watch DJ Gandara live na live later on our Facebook page. Magbabalik po ang inyong lingkod makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.

Minas the Zombie Sayas at Mindanao. Maganda rang hapon. Listen ang angla sa lubigan ng Pampanga Central Luzon. Yes, mga ka-vibes, maganda rang hapon. Kayo nga po ay nakatutok pa rin sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. Dito nga po yan sa inyong number one and favorite Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes. Yes, mga ka-vibes, today is the first Saturday and unang araw sa buwan ng Agosto. Yes naman, kaya naman ito na si Taylor Swift. Ramdamin natin ang kanyang mood this Saturday, rainy afternoon, mga ka-vibes. Yes, umuulan na ngayon dito sa Balibago. Dito, mga ka-vibes, yeah. Speaking of rainy season, mga ka-vibes, blessing po yan, right? Maganda rang hapon po sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. We are now so live on our Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang www.facebook.com/GV991 or just simply search on your Facebook search bar GV99.1. Ayan, let me just share our podcast live for today para marami tayong makasagab or makasama sa ating programa ngayong hapong ito. Ayan.

Ayan, August na mga ka-vibes, ramdam nyo na ba? Malapit na ang bear months na naman, right? Handa na ba kayo sa taglamig ng bonggang-bongga? Pero ngayong hapon mga ka-vibes, dito po sa may Pampanga, makulimlim, lalo na dito sa may Balibago, at ngayon nga po ay umuulan na, right? So magdala po tayo ng payong na ating panangga sa ulan. At sa mga nagmamaneho at bumabiyahe saan man kayong sulok ng Pilipinas, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Let me just share our podcast live for today para marami pa tayong makasama while DJ Gandara is live na live on

0: Yes, welcome to my program, Maca Vibes. Dare to queer, speak loud, leap proud, dare to be you. He is lost in the memory, August slipped away into a moment in time. Oras na rin sa buong Pilipinas, it's exactly 5:29 in the afternoon. At ang oras na yan, hinatid sa atin ng delicious dough pizza. Kavibes, order na from any of their branch. Delicious dough pizza for as low as 229 pesos. They're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. And yes, as today is August 1, 2026, ayan sa lahat na nag-celebrate na kanilang kaarawan, I just wanna say hi and hello. Sorry mga ka-vibes na celebrate na kanilang kaarawan ngayon. And a special greetings to Sam Angeles. Ayan, happy, happy birthday. Mommy Sam Angeles, sabi ni DJ Kakay. Ayan. Happy, happy birthday sa lahat na nag-celebrate na kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Isang happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ayon, happy, happy birthday and more blessing to come naman. Palaman suman sagat galaman panday. Diba? Naway mabusog kayo at humaba pa ang inyong buhay ng bonggang bongga. And I just wanna say hi and hello muna sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. And to Mama Norminda Abasola Couple, just listening to Ate Maria Celeste, to Chloe, and to my adding there, and to Papa Joven. And to Ate Mary Grace Logroño, to Tita Mayelet dyan sa Taiwan. And of course, si Lola Ofelio dyan sa May Bataan. And also to Tita Vivian Nohadera. Ayun. Ayan, bagamat subalit datapot, parang di ako nilalamig dahil maulan-ulan mga kakavibes, right? Masarap kumain lalo na ngayong hapon ito, right? Yung mga, ano, yung mainit-init sa lalamunan, right? So mag-ingat po tayo mga kakavibes, madulas po ang daan kung may pupuntahan po tayo ngayong hapong ito. At kung wala naman, stay bahay muna tayo, right? Lalo na kung makulimlim dyan sa area nyo at pa hindi pa umuulan. And yes, Maca Vibes. I just wanna say hi and hello muna to Miss Nina España, to Sam Nina España, to Sam Joey Ginto, and to Sam Maya, to Miss Rachel Ramos, to Miss Serene Lustre, to Sir Manuel Abad Santos de Fort, ayan. And to Catherine Joy Perez and yes, to Jervin, hello, hello, good afternoon. And to Mother of Catherine, hello po, good afternoon. Palagi sila nakikinig, thank you so much. When your back gets through, I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. August. At yes, Maca Vibes, as what you can see on our podcast live headline, with our quote of the day na kanina pa natin pinag-uusapan, don't trade your value for someone who can't recognize it. The right people never make question your worth. That's our quote of the day, Maca Vibes. Kasi nga minsan, Maca Vibes, minsan sa buhay, ginagawa po natin yung tipong ginagawa natin lahat para lang tanggapin tayo, right? Yung tipong binabago natin yung sarili natin, pinipilit natin mag-fit in, at minsan pati ang mga pangarap at personality natin ay pinansasatabi natin, right? Ayan, para lamang sa ibang tao. Pero lagi nating isipin mga ka-vibes, kung kailangan mong baguhin ang tunay mong sarili mismo, para lang pahalagahan ka, baka hindi ikaw ang problema, right? Baka nasa maling tao ka, nasa maling lugar, o maling sitwasyon ka lang. Maya-maya lamang mga ka-vibes, ibibigay po natin ang take natin with our quote of the day. But this is just to give you a context sa ating pinag-uusapan kanina-nina pa mga ka-vibes. Let me just check our podcast live right now. Kung sino ating mga ka-vibes right there na buena mano na nakatutok ngayon. And for some reason, hindi ko siya makita. magpapahelp lang ako sa tech ko dito dahil hindi ko siya makita, correct? At bago dyan, while I'm waiting, let me just answer this call on the other line. Just hold on tight. Hello? Ayan, wait a minute. Kaping mainit. Hello? Can you hear me? Hindi ko siya marinig. Ayan, hold on. Ayan, hindi ko siya marinig dito. Sige. Hello? Ayan, hindi ko siya. Ayan.
1: Hi. Hello. Yes.
0: Boses ko sa iyo. Ayan, naririnig ko na. Ayan, sino po sila?
1: Hello. Si Joyce.
0: Si Joyce. Hi, Joyce. Sorry, nagkaroon ako ng technical. Alam mo naman, live tayo ngayon. Ayan, ikaw, kumusta, Joyce?
1: Okay lang. Okay lang, ikaw, kumusta? It's been a while.
0: Yes. How are you?
1: Nabisi lang sa school ni Pinsan.
0: Yeah, and I'm so happy that you call and, you know, may kumusta.
1: Saba din naman kita nakalimutan. Ikaw ko ba?
0: Ikaw talaga. Alright, so with that, Joyce, alam ko meron kang take with our quote of the day. Ayan, with our quote, don't trade your value for someone who, ayan, let me just, wait lang. Don't trade your value for someone who can't recognize it. The right people will never make question your worth. What is your take on that?
1: Pwede pa Tagalog? Di tayo
0: yes, go. Tagalog mo siyang sagutin.
1: Pwede Tagalog?
0: Go.
1: Hindi, yung ano mo, yung
0: don't. Nag-loading ako. Sabi ko, may tech live tayo ngayon. Bakit hindi mo daw ba... Please bear with me, no? Okay. So, with that, Joyce, yung tipong hindi mo dapat ibigay sa ibang tao yung ano, yung sarili mo mismo, lalo na yung sa halaga mo, right? You don't need to trade your value for someone who can recognize it. Kumbaga, hindi mo kailangang ibigay yung, hindi na rapat na ibigay mo yung sarili mo sa ibang tao na hindi na re-recognize kung sino ka.
1: Para sa akin, no? Mahirap na ngayon yung sitwasyon, lalo na yung panahon ngayon. Mm-hmm. Mahirap na magtiwala, lalo na kung hindi na makatiwa-tiwala.
0: Yes. At kung may isang bagay ka...
1: Bago magtiwala, alam mo muna yung background niya.
0: Correct. And with that
1: choice... Bandang huli, kapag nagtiwala ka, ikaw din naman masasaktan, ikaw din naman mahihirapan. Ba't nagtiwala ka na hindi ko naman pala alam yung background niya in the true life? In the real life.
0: Love that. Yeah. And with that, Joyce, kung may isang bagay kang isang handang isakripisyo para lang matanggap ka, ano yun?
1: Kung sa pamilya ko, lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Pero sa isang tao, kung hindi naman ako kayang mahalin, okay, bibigay. Hindi naman ako lahat para pagsiksika ko yung sarili ko.
0: That's true. Diba? And love
1: tao
0: that.
1: Ako. Tao ako nagmamahal. Tao ako nagpakilala. Tao ako nagpakatao sa kanya. Pero yung sinusukli niya sa akin, hindi naman totoo or ka-plastika lang yung binibigay sa akin. Hindi ko siya deserve.
0: Yeah, you deserve the genuine.
1: Hindi siya deserve sa pagmamahal ko. Yung Gandara.
0: Yes,
1: kasi
0: genuine.
1: Kasi diba, tao tayo nagmamahal. Sabihin na natin, madali tayo makahanap ng isang tao. Pero mahirap hanapin yung totoong tunay na ikaw.
0: That's true. And unconditional love at the same time, genuine love.
1: Ano mo yung maganda kung di naman siya serious? Kaya ano mo naman yung gwapo kung wala naman siyang pera? O nung wala sa pangit, kaya ka naman niya paglaban at kaya ka naman niya protektahan lahat ng mga kailangan niya paglaban.
0: That is true.
1: Diba? Nobody's perfect.
0: Yeah, si ano lang, si Joyce lang yung perfect.
1: Lahat tayo perfect. Ay, lahat tayo tao, hindi tayo perfect.
0: Yeah, I agree with you, Joyce. Yes, yes. And of course, we need to select.
1: Madali lang naman yan.

Yes, mga ka-vibes, this is now time for our Slay or Nay segment on the top of the hour, mga ka-vibes. Here we go. Yes, mga ka-vibes, as magtutuloy-tuloy tayo, isa na naman po sa napakalaking tagumpay ng ipinagdiriwang ng Pilipinas ngayon matapos tanghalin ang Miss Supranational 2026 na ang ating pambata na si Maria Katrina Ligado na ginanap sa Coronation Night sa Poland. Bukod nga po sa pagiging bagong reyna, mga ka-vibes, siya rin ang unang nagsuot ng bagong fileta o filotalawa. Filotoa crown, I should say, ang bagong opisyal na korona ng Supranational na sumisimbolo sa ambisyon ng kumpiyansa at pagiging tunay sa sarili, right? So mga ka-vibes, mas talo nga po naging emosyonal ang panalo dahil matapos ang siyam na taon, muli pong naibalik sa Pilipinas ang korona ng Miss Supranational. Huling nasungkit po ito ng Pilipinas, mga ka-vibes, noong 2017 sa pamamagitan ni Jenny Kim na kumatawan ng Pilipinas at nagbigay ng ikalawang Miss Supranational crown sa bansa. Ngayon niya, mga ka-vibes, si Maria Katrina ang nagsulat ng panibagong kasaysayan bilang ikatlong Filipina na nag-uwi ng prestiyosong titulo sa Pilipinas or para sa Pilipinas. At yes, mga ka-vibes, patunay nga po ito na ang ganda ng Filipina ay hindi lang nakikita sa korona, kundi sa talino, puso at kakayahang magbigay ng inspirasyon sa buong mundo. Right, so what is your take, mga ka-vibes? Is Slay or Nay po ba si Maria Katrina Ligado, our newly crowned Miss Supranational 2026? That is for our Slay or Nay segment. Chika Update. And with that, mga ka-vibes, I know overtime na tayo. But yes, let me just share our take for our Code of the Day, mga ka-vibes, na kanina pa hinihintay, of course. Stay with our Code of the Day, don't trade your value for someone who can recognize it. The right people will never question your worth. Mga ka-vibes, sa pagtatapos nga po ng ating programa, I never needed anything more. Here's our Crown Yourself segment na nais nating dalhin sa isang mahalagang aral, mga ka-vibes, na huwag mong ipagpalit ang iyong halaga para lang sa isang taong hindi kayang makita at pahalagahan ito, right? Minsan, mga ka-vibes, sa pagmamahal at pagtanggap o kagustuhang mapabilang, nakakalimutan nating tanungin ang ating sarili kung tayo ba ay nire-respeto at pinapahalagaan. Ngunit, mga ka-vibes, tandaan po natin, hindi natin kailangan baguhin ang ating sarili o bawasan ang ating halaga para lang tanggapin ng iba. Tama? Tama. Kasi, mga ka-vibes, ang tamang tao ay hindi tayo pipiliin or pipilitin na patunayan kung bakit tayo karapat-dapat. Hindi nila tayo ipaparamdam o hindi nila ipaparamdam na may kulang sa atin. Sa halip, mga ka-vibes, sila ang magpapaalala sa atin ang ating lakas at kagandahan at kahalagahan. Right? Ka-vibes, ang tunay na pagkilala sa sarili ay nagsisimula po yan kapag pinili nating isuot ang ating korona, right? Ang korona ng respeto, tiwala at pagmamahal sa ating sarili. Kaya huwag mong kalimutan or mga ka-vibes na kailanman mananatili sa lugar or kahit... Lagi nating tandaan, mga ka-vibes, na may lagi tayong may puwang sa ating sarili at at the same time, may halaga tayo, right? Hindi natin kailangan magmakaawa para makita ang ating sariling halaga. Ang taong para sa'yo ay makikita ang liwanag na matagal mo nang taglay. And I'm ending that remarks, mga ka-vibes, that know your worth
Protect your peace and never lower your value just to be accepted. The right people won't ask you to shrink. They will celebrate the person, or they will celebrate the person you were always meant to become. And you will celebrate with that person that you are always meant to become. Remember that, Kavives. Magpapaalam na nga po ang inyong lingkod. Thank you so much, Maka Vibes. Let's enjoy the mood, Maka Vibes, as we have our own story. And don't compare your chapter to someone else's chapter. Iiwan ko na po ang kantang Story of My Life by One Direction. Magkita-kita po tayo muli at magkaringigan next Saturday, Maka Vibes, from 3 p.m. to 6 p.m. together with yours truly, with DJ Gandara, sa programang Dare to Queer. Happy weekend, Kavibes! Bye-bye!

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Pabili! Pabili po!
4: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
2: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Halaga lang, ha?
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ako?
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yun.
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
5: Nasa ibaba.
10: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

GV Instaplay.

You're still listening sa inyong number one Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes. And this is still DJ Vern, ang inyong K-pop frenny, and in our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tuwaan. The time now is 7:59 PM, mga ka-vibes. Ay pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y before tayo bumalik sa ating mga tugtugan, basahin muna natin ng mga requests from our Ka-Vibes here. Ayan, meron dito tayo from 8694. Sabi niya, good evening DJ Vern, pakiplay niyo naman po ang Divine by BGYO. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Yes, si Gretchen na naman ito. Shout out sa mga taga Porac dyan. And ito naman from 3016. Sabi niya, DJ Vern, hi! Pwede po bang mag-request ng KNT by Viction? Salamat po. Anyway, yung dalawang request na yun is na-play na natin sila kani-kanina lang. Pa-shout out daw. Ayan, naka-live kasi tayo right now sa TikTok and yung mga ka-vibes natin na nanonood ay nagpapa-shout out. Ayan, shout out kay Red na nanonood sa TikTok live natin, as well as kay Boss Nico and si Juleven Kakilala. Ayan, pa-shout out po sa Kakilala family from Consolacion, Cebu. Grabe ang layo. Ang layo ng ating nararating. Grabe. Have more requests. Ito naman from our ex. Pinost natin kanina. May nag-reply si Rays. Ayan, si Sako Box. Sabi niya, hello, could you please play Reiko's Tadhana? It's the Tagalog version he released with his own arrangement and he also performed it live during the tour. Thank you, GV. Hashtag GV in the play. Anyway, shout out pala sa aking mga kaibigan na nanonood right now sa TikTok live. And sa ano, sa mga ano ko, kakilala ko na nakikinig right now. Shout out kay La KC, kay Lasmika and Steph. And of course, shout out din sa mga kasama kong nagpa-practice ng kanta kanina. Sa aking mga churchmates. Shout out kay Kuya Carlo na ano nag-tune in. Hala, thank you po. Grabe, nabubulol pa ang personification. Anyway, mga ka-vibes, I'll be playing another song here, which is yung request sa ating ex kanina. Ano kaya yun? Of course, we will be playing Tadhana by Reiko, mga ka-vibes. Stay tuned in sa inyong number one Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes.

ngayon, ang i-share ko lang kasi tonight is reasons to support or to love P-pop. Ano nga ba ang mga rason kung bakit natin, ano, ay kung anong, bakit siya pwedeng supportahan, kung bakit mo siya pwedeng magustuhan, ganon. Like, reasons to support P-pop, yun na yun talaga. Ano, meron akong limang reason dito na sasabihin ko maya-mayang konti. Before that, basahin lang natin ang isang message from our Kavibes here. Ito, from 2792, sabi niya, DJ Vern, pa-request ng kantang Say Yes by Loco. Ayun, and Stay With Me. Yung Japanese. And everything she got, best believe she... Anyways, na-play na natin ang kanyang request kanina. My heart ain't no doubt about it. And start na nga natin ang aking mga isi-share dito, ang aking mga kachenahan. Nakaw! Anyways, ito na nga, ano, may topic today ulit is reasons to support P-pop. Bakit nga ba natin, ano, susuportahan ng P-pop, ba? Diba? Kasi yung mga iba, inaano nila, ay, P-pop, ganyan-ganyan, parang ginaya lang sa K-pop. Hindi po ganun. Meron nga J-pop, meron din, ano, Thai pop, ba? Diba? Mga ganun. May C-pop din, which is Chinese pop. It's not copying, it's called adapting. That's why I love her. Anyway, mga ka-vibes, ang first reason to support P-pop is world-class Filipino talent. Alam nyo yan, mga ka-vibes, ang mga ano, talent talaga ng mga Filipino artists ay mapagmamalaki sa buong mundo. When it comes to singing, dancing, performances, facial expressions, the energy, the, 'di ba? Talagang ano, mapapagmalaki talaga siya. Very world class. And ayan, sabi ng isang ka-vibes natin sa ating TikTok live, si Nell, sabi niya, kaya natin suportahan kasi sariling atin idol. Totoo naman, di ba? And number two reason is that Filipino music deserves a global audience. Boss, talk like the boss, manicure nails, just set the pedicure wrong. That's true, diba? Kasi the yung Filipino music, not just P-pop, pati yung OPM, it has, ano, most of them have very good meaning talaga and good, when it comes to lyrics talaga, marirelate ka talaga sa mga, ano, lyrics ng Filipino music. Because sometimes, yung mga artist kasi and mga writers, lyricists na Filipino, is nag-aano talaga sila ng emotions nila na nararanasan nila. Of course, makaka-relate talaga yung mga tao, diba? Why I love her. Does deserve global audience. Hindi lang naman dahil dun sa lyrics, because Filipino music has its own charm, di ba? Na meron siyang this somehow very emotional and very senti feel, even kahit ano siya. Even kahit upbeat siya. Like, mararamdaman mo talaga siya sa puso mo, sa pool, ganun. Next reason is more support means more opportunities. Totoo yan, di ba? Kapag mas marami kasi ang sumusuporta sa isang bagay, mas maraming pinto ang mag-o-open para doon. Number four reason is that representation matters. Totoo yan. Representation for the Filipinos, di ba? Kasi naman, sa tagal-tagal ng panahon, minsan, parang ano, there's this situation na Filipino yung kumanta o kaya Filipino talaga yung nag-act sa isang ano movie or sa isang kung ano man yon, pero hindi nabibigyan ng ano ng proper representation. Kunwari Filipino siya pero pinag-act siya as Vietnamese, ganon. It's very weird, pero that's how it goes talaga when it comes to the entertainment industry, di ba? She gon' steal my heart, ain't no doubt about it, girl. So representation matters, mga ka-vibes. That's why we have, ay ano, we have to support P-pop.
yes, we do have to support our local artists, diba? And the last reason is supporting P-pop doesn't mean you have to stop supporting K-pop or stop supporting other artists. It's something you can enjoy both, diba? Music isn't a competition, mga ka-vibes. It's something that brings people together. Kasi nga, diba, music is a universal language. Ayun lang naman ang aking mga i-share, mga ka-vibes. Sana meron kayong napulot na matino sa aking mga chika. Anyway, mga ka-vibes, magpapaalam na ako dahil overtime na naman nga ni. I-conclude lang natin ang ating topic. Ayun nga, so reasons to support P-pop. It's not just because ano, 'di ba? Yung iba kasi sinasabi nila P-pop gaya-gaya, ganun nga. Let's remove that mindset talaga because it's not copying talaga. Eh. It's more on adapting kasi yun talaga yung parang music is evolving, 'di ba? Hindi siya talaga na static na isa lang yung magiging situation. So we adapt. That's why we have P-pop. And dati pa naman nagkakaroon na talaga tayo ng mga ano eh, group talaga, alam mo mga ano ha, 'di ba, mga sex bomb, mga ganon. May mga ganun na tayo talaga dati pa. Hindi lang siya nagkaroon ng proper name, hindi lang siya nabigyan ng proper name. Anyway, mga ka-vibes, ayun na nga, that concludes our topic. At magpapaalam na nga si DJ Vern, mga ka-vibes. Shout out sa mga nakinig from morning until now, mga ka-vibes, and who will continue to listen hanggang mamaya. Ingat-ingat po tayo sa malamig na panahon, sa maulan na panahon, wala po sanang magkakasakit. At sa mga nagda-drive po, ingat-ingat din po sa pagmamaneho. Huwag po sana tayong maging reason ng aksidente. Hindi tama yun. At iwasan po natin ang road rage. Safe driving, mga ka-vibes. Anyway, mga ka-vibes, ayun na nga, magpapaalam na ako. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop Frenny, with our program YK, where we talk about Kiganapan, Kisiyahan, and K-Tuan. Our program is every Saturday, 6 p.m. to 9 p.m. Made for a boss, only a boss. Anything less, she telling them to get lost. That's the... And that's it for our program, mga ka-vibes. I'll be playing Shooting for the Stars here by SB19. Keep listening sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.

pinta. Naalala mo pa, nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, maybe.

here for the massive LSS that's coming up, courtesy of GV99.1.

0: king ginumanatili a Kekayu
1: at Keka Antimurin.
0: Pamamasa king Maya Pabalita hagbangkang San Mateo.
1: Ligaya Keka o Ginoo.

Hiniyang dimdam ng Jesus iting balita, dikilking kamatayan ng Juan Bautista, sinakeyang bangka at mekoya ketang lugalaita, mintaya king metong atahimik alugal anung nuya makapagdilidili. Dapot abalitan da ring tao iti, at ibat ka ring miyayaliwang balen, linakad lang tinukikeya. Iniyang kuldas sa king bangka Jesus, ikit na lading tutung dakal na tao, may lunos siya karela at pepakayapa nala ring masakit. Inyang mabengi na, lepitan de ring kayang alagad nga rakeya, mikikailangan ing lugalaiti at mabibengi na, palakuan nyo nala ring tao balang munta karing lapit-lapit a baryo, ban makasalilang apanganda. E kailangan ing makola nga nang nekibat Jesus, ikayo mismo, dinan nyo lang apanganda. Dapat nga rang sinabi kaya, lima lamong tinape at adwang asan ding daralami. Idalayo lakeni nga ng Jesus. Pepalukluka na laking dikot ding tao, kinuha na la ring limang tinape at adwang asan. Tinalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso na la ring tinape at inutos na karing alagad, king pamiyera la karing tao. Mengan langan ding sabla, at kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding mengatagan, at mekatipon lang labing aduang kaying, karing pirapirasong tinape. Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babayi, ampon karing anak. Igmayop ng balita ning kakatang kaligtasan.

Kaya pabak po kay Kong An. Good morning! Pakigreet siya po rin kasiping you, Maya Pabak! Ang Tamila ko po tondo, Maya Pabak po. Pag masusyan tayo po ngayon Domingo, hing kalabing walang Domingo, ning karaniwan na panahon. At pag masusyan tayo naman po, ing St. John Marie Vianney Sunday. St. John Marie Vianney Sunday. Ing patronda po rin. Baluda. Ne? Uling malapit na po yung aldoda rin. Hari. King August 4. Pangadiyo kayo po. Ne? Ikami pong pari. May nakita ko pong remote control na ning TV. Okay, remote control na ning aircon. Okay. Baluya po yung itsura na. Ne? At potang ibuklat me, yung remote control, manakit kang pidukanan, baterya, kaya pang gulot. Ne? At ating makalagya ka rin, positive ang popang negative. Positive ang pong negative. Balo meng balo itang positive, malimbawa o yan yung baterya, yung positive medyo atin yung nano po, cross. Ali, itang baterya mismo. Atin yang umbok. Atin yang balamo bundok. Amalati. Ne? At itang negative, balo meng balo, flatya mo. Flatya. O kaya, nga, kaya ano nga po apansinan, di ngaliwa, medyo atin lang kulkul, ah, ditak. Positive ang po pang negative. E may agyong piyabe, ingadwang positive. Subukan nyo pong gawan. Itang gawan mong parewo. Positive, positive, negative, negative. Mandariya, ing remote control nyo po. Ha? Lia, dapat positive ang po pang negative. Makanya niya po ingkeng kuryente. Ne? Positive ang po pang negative. Bankanita, mandarya, agamit me hingke kang remote control. Ating metong a positive, ating metong a negative. Makanyang kaya nga kakit ing ibanghelyo tamo kaniting aldo. At lalo na mo rin, ing mumunang pamamasa, iba't king libro na ning propeta Isaias. Kasabihan na, ning Gino, may nasbukya kapamilatan ning propeta Isaias, may kokeni, lumapit kayo kanako, ikayong kakao, ikayong alang apangan, at dinanda kayo, ketang kailangan niyo. Paneyang kapno, ing Gino, paneyang positive, paneyang sapak. At ita mo naman, anting taong may na, kulang, negats. Negats tamo. Negative. Nyapin, ban kanita mandarya yung beta mo, kailangan tang lumapit ketang positibo king beta mo. Lalo na king bie kasalpan dayanan. Kailangan lumapit ketang positive king bie. Yapin ng aliwa. Nung aliwaing, apong Gino. Apong Ginong pane sapak. Pane kapno. Nyapin iyang babiye ketang kakulangan ning biye tamo. Paneng positivia ing Gino. Tandanan tamo po yan. Uling paneyang kapno king grasya, paneyang mipno king ganaka, paneyang mipno king malasakit king balang metong kekatamo. At itamo, anting pane mangailangan, pane ating kulang, malamo mo magnet ya ing Dios, palapitan na katamo kaya. Didinan ng direksyon. Itang bieta mo. Nung nukarinta ka nung manintun, potang alang-alata na. Nino ka nung lapitan pa mo, potang magkakasakit pa mo. Nino ing sukatang unahan, potang alang-ala, mawo, danupan pa mo. Emo ka rin bagay kaya tiyato. Nun eh? Pati na ka rin bagye makabanwa.
didi na nakatamo direksyon, didi na nakatang paganaka nung nino ing sukatamong mumunang lapitan potang alang-ala tamo potang ating kulang king balang metong kekatamo. And what can separate us from the love of Christ? O yaning kutang nang San Pablo, karing tao Roma, nino mo, ingating o payang ikaw ani nakatamo king lugod ng Kristo. Kasakitan, danop, kalubasan, panganib, kamatayan, nano kano ing makapagkawani kaya katamo kang Kristo, king lugod ababiena kaya katamo adwa pong bage. Mumuna, nung ita mo pipilitan tamo, maging kalupa na ning Diyos. Potang buri mo, kalupa me, kapanteme, ing Ginoo. King bateriya, nung parewo, nung positive yung Ginoo, buri mo, ika mo naman, niya pinayamaman da rin remote. Kasi, liwa naman ikay nga pong Ginoo, bakit pagkapilitan mo, abalo mo nga ning sablang isipan na, bakit pagkapilitan tamong maging kalupa tayo, karing bagay-bagay daraptan tamo, kaya tiking yato. Tutukyan tayo yung Ginoo, ban kanita? Ha, o yan. Itang biye, aburina, yang maging biye tamo, kaya tiking yato. Metong papong bagay, nung manatili tamong negatibo. Botang deng takyabayan, parewong negats, sigurado eka mandar, eka sumulong king pamibyebye, nung manatili tamo king pamikasala, nung manatili tamo ketang pamangontra king kaburyaning Dios para king bietamo. Then we remain or we distant ourselves from the love of Christ and from the love of God. Potang manatili tamo mabibie king pamikasala. Nyapin, paganaka na ning Ginoo, itamong sablang ating kakulangan, itamong sablang mangailangan, ing direksyon papunta king Ginoo, yung sukat tamong dalanan. Ito yung paganaka na kaya katamo. At iniyang babie, ing Ginoo, at ngeni burina lumapit tamongan kaya. Man kanita, mipakabsyan king kakulangan. Ingkawo, midinan solusyon. Ban kanita, panetang mabibie, ketang kaburiana ning Dios para kaya katamo. What can separate us from the love of God? Nothing. Nyapin sana, kilob na iting paruminggo, mo sana kilob na iting paruminggo, ing maging dalan tamo pane papunta king apong Ginoo. Ing apong Ginoong pane kapno, pane sapak, king grasyang kailangan tamo. At kaya tamo sana kumasaklo. Banitang kakulangan tamo maibsan. Itang kulang kaya katamo mipakibatan. Amen.

0: abe-abe tamong ining ipasyaging kaya katamong kasalpantayanan, itamongan sa salpantaya ko, King Dios, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa Hamponi ato, at kang Esokristo ang anak ng bugtong na ginutamo, pinagliging upaya ning Banal Espiritu, ibait ng Juana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at nikot-kot,
1: tinipaya ka ring mete,
0: King Katlong Aldo, sinubliang mebie,
1: pepaita siya banwa, makaluklok wananing Diyos,
0: panglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabie, ang ponmeng amate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal,
1: King Pangapatawad na rin kasalanan,
0: King Pangasublirang Miering Mete, at King Bie Alamanga.
1: Amen.
0: Taintimtamo ngening manalangin King Diyos, ingipanglubos mayupaya. Ngening niya, buri na lang mikabos ding sablang tao, at miyaslagan King Sala ning katutuan. Ginoo, pakiramdaman mo kami.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Ginoong Hesus, ikaw ing bayong boises, inalilan mo ing kapamintuan, king batas, king kalamnan, ning kasalpantayanan, at lugod, king igpa. Emo ke paintulutan, mananabo, king keyalan pansin, pamandam at alang lugod, at pamaminto, king utos mo. Ipanalangin mi keka, o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Maligayang Ginoo, king kekang pangataw, pangatwa, aranasan mo ing katutuan at katapatan aadwan ming kasunduan. Ipagkalubong atukyan mi ing kekang alimbawa. Ipanalangin mi keka, o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Mamakalulong Ginoo, may lunos ka karing kekaldan at pepakanan mo ring libo-libo. Ipagkalubong dakayanan mila ring danupan at magobra king masinsinan para king katarungan panlipunan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Mayupayang Ginoo, ing Eucharistia, yaing manimuna ng pamagmulan ning tune asal king bie. Kapamilatan ning pamagmasusi king keyang kamatayan at panganyubling mebie. Ipagkalog mo kaya kami ing sikanan maratmip nung kasalpantayanan, king aldo-aldo ming kasakitan, at lumupig king pamikasala numiman karin atagpuan iti. Ipanalangin mi keka, o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
0: O Ginoo, malugod mong pakiramdaman at tingiran ing panalangin mi. Ing panalangin mi, ya sana makasawk ke kami, ban kanita miras kami king bie alananga. Iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap ya harapaning Dios si pangayupayang tuto.
1: Tanggapan niya sana ng Ginoo iting daon karinggamat mo, king kakpuri ang pawing kaligayan ng lagyuna, king kasaplala tamo ating mabilog ng banal akapulungan.
0: O Ginoo, malugod mo lang pabanalan deting ayin ayayang pangmikeka, king pamananggap mo, king banalming daon, king espiritu ang pawing katutuan. Papalyeryan mo kami naman maging meto nga alananggang daon keka. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang Ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginu, manatili ya kekayo.
1: At keka antimuri.
0: Iyat na yoreng puso yo.
1: Makayat na no, king Ginu.
0: Asalamatan tayo, ing Ginu, a Diyos samo.
1: Iti karapat dapat ampong matulid.
0: Tunepin, karapat dapat ampong matulid. Sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o Gino, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, keka kami babibie, kikimot ampon manatili, at king pamibiebie mi keti pa king yato, emuing lugod mo yang tatakman mi aldoldo, nunengen ni pa, miririnan kami naman waga, tungkol king bie alananga. Ngining at syo na laki kami, ring teka mo munang bunga na ning Espiritu, ape pasubling mebya kang Jesus. Panaligan mi, king ing misteryo ning pangakabos, maging ke kami yang alang kayangganan. Ulinita, hasalamatan da ka, at kambera ding anghel, papasyag mi ing parangal keka, at ngamingan pupuri.

Ikapiling banaloy pa, ikaing sibuling sablang kabanalan, ulinita panigapumi, itugtugme, ing espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, banpabanalan nala, at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Hesukristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinao ning Biyena, king pamaylas ampon kamatayana, kinwane, ing tinape, pepasalamata na kahat pinuri, pirasune, at dinuang ne karing disipulo na, nga na, kwanan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo.

Pakanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuwane hingkalis, si Bayo pepasalamatan na kahat pinuri, dinuang naiti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti, iti hingkalis ning daya ko, ingdaya ning Bayo, ampo na lang hanggang tipan, amibubo, harake kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.

Inyangening gaganakan mi o mapamakalulungi pa, ing kamatayan, ang poning pangasuli ng mebiyaning anak mo. Darawon mi yakeka, iting tinapening biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me, o ipa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo kalabing apating papami, Florentino ing obispo mi, Pasyano, kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na yamong Eloy ing kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad ni, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangas

King kapamilatan ng Kristo, kambena hampon kaya, kagom ning banalay Espiritu, sablang parangal hampon ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman King, alananggat.

Ikabos mo kami, King Sablang Marokoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panawon mi. Baan, King Kasopaning pakalulu mo. Mitimawa kaming parati, King Pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan, King Sablang Kaligaligan. Habang panayan, ampon pagsadyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo.

0: O iba, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na haring apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo, ay mula sana babalik danding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ang pontisan metungan, ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapan ing Ginoo manatili sana kapilan man kay kayo
1: at kay ka antimurin.
0: Ngayon iyang pangtamo king balang metong ing wagani ing kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngan.

0: Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalakohing kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo,
1: ek matampang tanggap keka,
0: dapat yakas mi ang amano mo, kumayap na ako.

0: Panalangin tamo. O Diyos sa ginumi, antabayanan mo kami sana kingalang kupas mong kasopan, ikaming biryan mong mibayos si kanan, kareting maligayang kalam. Ngining emo kami pikaitan king palining lugod mo, pagkalug mo sana, king maging karapat dapat kamingan kingalananggang kaligtasan, iti aaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.